Nyakakuovi. Ah, dalano. Dalano make baye nyakawati. Katakamana o kangato. Aneno o kangato makatitie mopile tiwati yae. Eh, dalano. Dalano makitie me nyakawati. Ero kamana upinyini. Awara upinyini makatime vietanyakiwe.